0: Wow.
1: Oi, Miss Tamang Nirini, sabi Tamang Hali.
0: Ura?
1: Ura?
0: Is like a body, mapatas.
2: Papapatayo, tabay.
0: Uy, tayo, ikaw na.
1: Ikaw na. Ha? Ha?